0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waleliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaleliwe, olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amwa rinywa la kana rasau.
0: Rasau?
2: Mtu atana himkale la ya omure ya mwana kuo.
0: Mtu awi miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu mto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amwa rinywa erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenywa to kwene munachu na hoye o hamunachu na mwa rinywa la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni. O sivasha, o klawosha, ni o chuna nasha.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.

anami waho money no kumanela tho olelo ndopo lo jaho akiku alakwanaya makumeli na thano na ile mweritio la wanethano na moha yaka ikontopeli ni yaka makumeli na thano na moha money okole aho money anami chaneli waho maha ola ntandila huntowa na oviravo iaka makumatanu na moha vavale elapo ya msambiki epunra ya mrejele. Naka yoponwa ya matane wa akolono o Portugale awonihe ekoi akanene elapo sinarumuliwavo iaka masana ne masanene. Nakwela nto oweha ekumahu ela ya omokone wa msambiki naka I provincia sa Uniasa, Wampula, o Cabo Delgado, ni ela ya Mazambesia. I provincia iha, inakumanela elo chelo emoharro, emakua. O Zambesia no, elomwe. Ilo chelo iniwanana nloko nenlato, ninakumanyiha ikwavelelo saya, mechelo haya, owarawaya, ikano saya, so lima saya, makalelo haya wape ya, ikano saya so makoloni, so hiyana hiyana. Ipoma se ihato sheshe, inenero sa orela, unakumaya wo muhaku wa machane, wavaridwa ilapo, unkumaya mo orela, ilapo la Msambiki, muhaku wa mahini, so orela samtakwani, Nito anchu ohuzerasha ni amiruku. Iaka iha makumatanu na moha samrejele. Ekuma elayo omokono ya Msambiki na kao niasa wampula Cabo Delgado nilea vazambesia. Wacha inenero. Inone iha. Wechirene elapo inainua, inachukua. Veriva ni kuruno husera. Ekumi, mwaha, wamadushto, ampia mawane, mohia na hianani, ikankonya, so nika vihera ochekudena namus. Vanonto nare hiha, ndeloto so hala inahala, veri wakanyo, na kama puro olapamo, arampa, olapela, ni opure la sorela sahu, ni ovukulela ohawa. Olelonto, nakwela toko osuwela, mwano wana michani waho. Mpurelo anona ya iaka iha, inavira makumatanu na moha. Enlele to, makacha miho anona ya we ndelo, anna halahala, enyikadela ndelo murechele yola. Onapande we, ukuhuevo ndata, welapo yinueleke oholo. Vanto hiyano no wichana wazambezi hava, anafonso Almeida Sikola, ala sakatari, angope wanloko nito mulipo nreheria sotene mpua wa ipartidu frelimu. Wazambezi hava, vashashasha ipomele hava chuwapu. Nto, veiliwa mwaha ola, vaya arwende, nto kumuhusisha. Mwana elapo elaya vazambezia, anchuna ni osuwe la waya, owele ya waya, ekavihere mwaha ola walelo. No wicha na to oniasa, anapa ulina bomba matava, nikolo, nende, nlapenle, ni waneda wopo la elapo matani wakoloni. Eniha,

0: Your pike is a woman.
1: Louisa, o te kin nene?
2: Vovo, ki walaka. E kusinga ya munna, onhusi wa mo wapea yoya, sapama, so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna, munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
1: Maria, ruhambu kaka. Muka ni hapa sawo maso siva siva shakuvea muna kuvea. Kuhua thamala Maria. Louisa nkala wiha o kwele yaka. Wakani chio kile la Louisa.
2: Muna. Isimbe mwani chia.
1: Ihopa sawo ma ina neiwa iri kimu kumaru wame siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini. Navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo seva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya maka.
2: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
1: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ane pama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Ede nisari maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Pokwa seri ipetasu. Owamele nlimu. Ohie sivale. Ovinyaka ohelemu akura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora piweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
2: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
1: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa, maakavakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
1: Mwaya wira ne.
2: Mwani kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka mumoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuruta samalaku. Ni moche isumana sote. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor.
5: Mais vida.
6: Rádio Moçambique, Zambé.

0: Louisa, otikinene. Vovo, kiwalaka. Ekusinga ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
1: Maria, ruha mvukaka. Mvuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha. O kwele yaka. Wakani chio gilela Luisa.
0: Munna. Isimbe mwani chia.
1: Iho pasa wuma inaneiwa iri kimu kumaru womesi wani. Lelo iri kitisene awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vi hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
0: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
1: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi otenu ya olapela. Ede niseri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona naraikina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, ohiye sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
0: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
1: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Buhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
0: Kihala kawira.
1: Mwaya wira ne.
0: Moni, kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimulia.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenywa tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, uheso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, que tanto amor.

0: yo pa ikitisa uma.
1: Yo pa ikitisa uma.
2: Eseni, yo pa sa uma.
3: Luisa, otikin nene.
2: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwen leru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana ni chiyo kilela Luisa?
2: Munna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo irikiti sene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ay, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayoja. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Ita apuruta samalaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samalaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: My sabor, my vida.
6: Itanto amu.
5: My vida, my sabor, my vida.
7: Rádio Moçambique, Zambézia.

Waliwiba wa Mr. Jerry na Elena nona Elena nzina tinzina yafanye devina wibi wa peno hakalakana aleda na ama muna kwawa hapo tukuru Elena nga njibani nga mvaziri nga palavi nga tagia mwakala wena baito vangono mabasa baba alizo ni chobo ando sogoro dhiga kwa na mindi nazungu cha mikombo mpaka umaputu ya wina kele nidhopadwa na ezugu nona nimobe pea gawa sort warufuno dhana gano mazumbo tene ya wini ufanyilo vruwa na gano land mwa eo onja vuma gano dhesi dhimvruwa ni undi yonanya iyo mvuru anaya

0: Your pike it is a uma.
1: Louisa, o tikin nene. Vovo, ki walaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapaya yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha. O kwele yaka. Wakani chiwa gile la Luisa?
1: Munna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa wuma inaneiwa iri kimu kumaru wame siwani. Nlelo iri kitisene awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichonye nrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihe mamahini. Kwa sere ifetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo utrekeli wa ifetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahini.
1: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
2: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoyela, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihalaka wira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kihohu lela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
4: My sabor, my vida,
5: itanto amor,
4: my vida, my sabor,
5: my vida.
6: Baito, hiyo ni vurua na munduni, mabasa ai, mahaba ando ni vege na ni suzio. Uvano vangono vangono mabasi wano vangu sogoro, nindo komoni woti ya mikombesi. Natiraga akuya unu dhana mabasa mpila, na lido vina ni chuobo kusogoro mudila mkuyo mfuna uimelina mabasa mpila, lofia. Wila ni mtu kutathe mpado wia suguli na mabasa ai. Nga kanafia ramatu na obe anamiba wii nigafia mudhithia na upaka njini. Mchamaru Alex Junior jibo jayaka makumi loge machikumi na dhaka kumi na taro.

0: mima
1: Atakunu wa vauma Lazi velu wa venji ukala na nyue parijio kongurono kama basa habari zu na Echua bo Iyo mpado ni gila televa ala ni kumina moza na mita la magumatana na mitana Niwedia wadhoi mbote na tenandagana kwa padua na maronda Makani muradio ni mvuruwana Aba saima ndo inivege na nisuzio Sisi Zifile na iyo chuguo wa dabuno Sika sabudu malabo makumele na matana meli Mwero bunu wa junyu Yaka ya machukume na thaka makumele na tana moda Ulevelu ya Rudo ina mkunyo wa malabo tene Wanamuyo jualizu ni inrabuli ya Otuvu enzanant na Belton Kasim Wali no sanza ya Mienodhuwa Jezi loyula noguma na nilabo nina bare munya na mazuzuru ate ula dihilele mkamlinge ni aradhi msambiki zambezi Munga la mvuruwa na gama basa Ampira Na halizu nechuobo Na mkwaga bagarela da silva Mweni mio Yewe la mota Yawira madafume

0: Nona, mbona mbona mbona mshutira Mozambique pima kila mo Antonio Zefanias, musoglu wa basa ampira wanyalo okuno ozambezia. Zefanias osakulu ya kamono na musha bagadia mabasa ampira wa madani. Okala mpado, Zefanias, boa tarde, mwenye mabasa ampira okuno oradu Mozambique.
1: Boa tarde, radu Mozambique, boa tarde nyoni wa no tamalilani, nabuno sabudu, sabudu no wagala la para tuena, sabudu no kubanya, mai sabudu sabudu hii.
0: Mm-hmm. So Zefanias, mwakila mpado wa mpira wa madani, watakulu wa mpira wa basketball, mfanyo za bien?
1: Oh, yo kanafuno loge cheso de, mm-hmm. Fanyile yo, de fanyile yo,
0: mm-hmm.
1: Eso nduale. Ova nene, iyo ni Roma la basketball. Basketball nifanya.
0: Mm-hmm.
1: Nifanya, diliwo, diliwo, mais como disse, nga dilogi leo ni duale.
0: Nduale.
1: Nduale, ni Roma, sumane gile dia 21, mm-hmm. Sabu du domingo, mani Maria nzana hapa dia 25, torneio, lugua torneio infanto juvenil, escolar, para ima até 17 anos, e, na kana ima vadidi, ena vilo na makura, ena a escola secundaria mpuno da bachuabo, então, dinko saone,
0: mm-hmm.
1: Nafuna ni Rome, o Roma ni Roma.
0: O Roma.
1: Ni Roma.
0: Mfele nyo, chini lume nyo kusam, lebavi. Le msuo, shanila, pino mfeleba takulungu, kwa sida mfele nyo. Mpanya ila nyumbe dikani ya basketboli.
1: Iyo romilo shela.
0: O shela wa.
1: Oke, iyo banifia pale, dhali vo, oseja. Dhali vo dha,
0: mm-hmm.
1: Kaya sile dhafu na iyo. Kaya wila dhelo takala. So nilo tukule sile dhoni lemu wila saderetu, ban tukula ese dhadele na iyo, dha prometer leo durante ya kampanya electoral. Ban tukula oesi, ban loga, esi dhako sani, sadere tu dheni. Esi vye, nigeko kuwe, vina dhinilo weda. Entao, ni shela wavatakulu, nino shela vovi, kathina amale dabuno, ne mangwana, nelo shela vovi, maje dhinofia labo baniwila, watakulu wamalo okodela.
0: Mm-hmm.
1: Okodela, o shelo kuloga jia, onloga mio. Oshela wila iyo nimfuna ni romo nukana madokumento asociação kana dokumento elu estatuto nezuguyana
0: kiwo vina
1: kiwo nga kana estatuto ne cobre conta bancária vina kana portanto yo kanifanyele mo papeli ni então majio nelo ika mo papeli ni romo ika mo papeli atu anlaba na yo tena mutu okana compromisso yae onokosa onolaba então iyo nelo kosa eso de la ganleyo.
0: Mhm. Mloko ila sika sabu na sika dimu mugura mama voron ampira wa madani basketball wa aima aba adaka 15 bili. Mm-hmm. Nona mabasa aba awadeva vien.
1: Mabasa abo primeiro nomu kami nomu tamalela mlogo porque kava kosiwe kalu kavo guduile.
0: Mhm.
1: Ne mwana nandi mwana bavino adho na makura rampa rampa vi. Mas graças a Deus cavo do muile, mabasa a eda direito na jogar sábado na domingo para Patrice Lumumba porque gile oculo favizal para que banindi mo anyumbe ndimo gile ya bola wa manyalo aliás wa mada ya ocupariwa mas io ni jogar louco Patrice Lumumba china e ban jogar oco a jogar 150 crianças no total. Uhum. E dafuna io ya makamaka io nafuna chawila nga nyowe tene nós eu ia aquela equipa andou a jogar escolar e a ancosa me passa angaba naio eu na funa tengo naba dilo na makura naba alumpun amchobo eu nicoce abia le seleção o dia a jogar escolar tengo a carne rodagem porque ao ene antere na aranha nyavi isso cada infanela então eu vou organizar torneio eu ia vina ao ene a carne guru awene vina one abala trenadora one wila apa no gol apa apa odunada odun mkosos então no geral eu não nanga wila de kala atwetene vina de niwayo mponi ke daga no anuzeliwa e makamaka yafuna ni Rome iyo ni Roma
0: Roma munoko ila nikare nkuru ndo ogosa mabona ba na skola yo ku skola gando nyambani nyo munoko za rodaje mabasa boka iyo mabasa ambra wandelo basa ngabo nyomulo kamenda vina kwa ila kama basa ndilo banende ngabo ila kosirodaje au ni ila kala bavi bavi
1: iyo ni mfuna wila zambezi ya onoe
0: mhm
1: peno ba lelo peno baba ngosa mpira no fin ne kamalaka noni wa zambezi ya abale ai magadho nyambani mweru wa agosto setembro
0: uh-huh.
1: aga aganya waga ganyari kanoni wa wila bako dan lilo bako damada anoligua wila a provincia ya Zambezia
0: uh-huh.
1: iyo dinkosayo ninkosela wila muka miyeza Zambezia Rigamala, Zambezia akale udhulu iyo nifuna Zambezia eyeleli apale vaali ye mbolani odu wa manyalo mbolani udu vina wa mada peno alibota maga kadatu grupu grupu noe akose yae wila Zambezia eyelele apale vaali ye nyo mnozi wa wila Zambezia sempre wankalo udhulu vaditi
0: uh-huh.
1: sweki malabu aba peno chini peno Zambezia bakala mchido entao yo nafuna wila ninko sayo peno komdisi aba kwa damanyalo wako da utramaga kwa dani tene agamalaga Zambezia mangwana dayo ya kegionda lugwe azambeziano aiela
0: aiela
1: nisio nifuna kiyo
0: nyamu kwa nifunga Zambezia yile vala ni kuloga Zambezia mwana mpira wa madanu kalidere tu
1: kalidere tu kalidere tu purisu iyo igile nchemiru wa manifesto elektorale
0: mhm
1: wa adhoila na hiyo mkulubi ni mpu hiyo naloga hiyo ni mfuna ni yelele mbola ni wa madani Voltara au basket
0: mm-hmm.
1: Voltara au basket uyele na mbola wa madani hiyo nazi wa wila okuno for example dabuno sabudo atu original mbola nuku ferroviari u sporting oku kampu ya sagarada uvi anuona bola agamala weno ando avatakul kavali wako sa
0: mm-hmm.
1: sinema kayo noe ate vidi sile dako siwa dabuno mbairu
0: kathiovina
1: mm-hmm. hiyo nafuna wila atu waba agavinyaga mpo mbola ni wa manyalo Adho yenga funa fiyogo kulo Benfica, hafiyogo favizale, magona bola wa mada na chugo, na matiu.
0: Mm-hmm.
1: Ageela batakul bae variba. Niyo ni gaudhoko seso, noo na wila, aima bando wa muwa ni ena mufumari ni nelo wagwada.
0: Mm-hmm.
1: Urika nelo kuparea malabu eteni. Alia, inafuna wila, na mambesi, for example, na masabudu, na madimingu, haba akodande boli, akoda teletiju, mbaga kosavina. Iyo nao, natu kula aima haba, na mambesi ate na machiu bo kupare teni hiyo si mfune chaya dawe
0: so Zefanias mloko ile mafuna nga murome muroma na mpiro anaima wa madani uva mungu ultovi mtu pregani muroma na mpiro wa anaima avurana sabda sikadi mungu nivirle veneba mbago sokoro mfune tuta pregani nani
1: iyo kanigomele wachi wabu vapa
0: mm-hmm.
1: malabu waba noake la mchito dhinda no gurui dhinda no mulokwe amfuna wila apurusori ya ni afuna kosenge sidikosileyo kuno chwapo pore ona awena ona dikosileyo peno dilota kala peno diloko dela majawe na ona
0: mm-hmm.
1: anoni kuela karamu dan to kuno yoba ni nada yoka ni ndoko nyo muromo visa sanyeda ni eten gamala bani bani gumana iyo bando wao bani kosade tedeni mashikani yoka ni ngomela mwa imani vi porque nyo mnozi wao ila odu mbolo odu amada kae wa imavi akala wa yana Iyo nikana vina mchibani mprograma ni nikana ai anatenka adhoi aromego ojugar basku tudu mtegubolo du wa mada.
0: Wa madani.
1: Wa madani. Vina andi mwa talwe mwerubo ndao mulugu agantia. Iyo nelo kusadilobo vina mpu na bola na ajove yaba andi mwene. Mwene mwamchu wabu.
0: So zifane mulugu wila mwakila mchito zindo gurue pedi nagua mpiro wa madani wa manyalo. Mazamezi mzimu kana aimeli makwatini. Peno guru yoka mtukula mbasa mpira wa manyalo. Nyo maru mpira wa madani. Mufanya kule unyumbani ya mpira wa madani wa basketball. Wila kala makuru makwati?
1: Makuru akalamo. Mm-hmm. So ene chengu kafi yediwa. Beluwa wila agora nyo ya mungu sao unukuno. Nyo ya mfaltaro na mfaltaro wa bola. Dudo ta kasa nova ane bolodo. Karoma gana ulaba gana. Nyo mfaltaro wa mfaltaro wa ungafunao arbituru odoka. Entao, iyo iso detete ni malo ugudela, ni malo ona, inoziwa oke, okay, mkuba, akala watana moda, oku gurue, akala waeli, oku milanje, akala wanoseke. Entao, iyo noa gumania abo etene, iyo kanifuna wila nijugaru uchu wabuvi, iso nada. Iye nelo fiyo mkuba, nelo fiyo gurue, nelo fiyo molokwe, nelo fiyo wana makura, okule wetene, onkala njiba niluwe pavilja one, oku njugaru wani, ikakalao, iyo nelo fiyo.
0: Nufiyo. Nona, Zambezi ya malabu mengine... Onovunya kamusoke padi ya mabrono ampira wa madan
1: mm-hmm.
0: padi ya msamiki muzima mara mengine ni kuri ndoka tina koda ferroviario no necha no na nyo mfuna nga mkosa vian
1: hiyo ni mfuna wila parodo ku bolodo odo maputu ndoga nyo
0: mhm
1: yoroma ya tenku kala oboloku no kuno province ya eteno Zambezia. Parani gamalaga ni mvede umodha, ekipa umodha. Ekipa umodha yo mvede uo kuno, embudua depois ya campeonato, inyo campeonato provincial.
0: Uh-huh.
1: Agamalaga badua pool da apuramento zona centro. Odu ferroviari wadu ile ya kejile, obudu ile mpulini zona centro. Ta unga sporting vino jo wadu ile ya kesile vile.
0: Uh-huh.
1: Entao, sue so, kadina mpure mtu odo wa maputu. Mtu odo maputu kamkuweli wa batakuluwa wila kadhaono ndoe nkoso maputu nada. Kana ode, iyo ni mfuna primero Romo Jugaro kuno, uchuwabo, nikose campeonato ujino ya Zambezia, noe, Zambezia muzima,
0: uh-huh.
1: Nikose campeonato, onigamala nione, okay, baanu budu ilevo, sportingi, dimukuba, digurue, dimolokwe, namakura, molopepe, bani, duduwe, nona buduwe, agabudu abo, bani, okay, diwewe budu ilevo, agora ndoe, obero liwo bani, por ejemplo, liwo di ferro ya dabera, odu tete, entao, nete na apa varvar velabo bani gumana, Niga babuduwa vomoda. Kalau mbuduwa do Zambezia, iyo vina notamalila. Kalau kambuduwa vovina, niloga pelomenu ferroviari yake jika nabuduwa unakale weno wale. Puruku watinjiri tercero lugar, iyo unakale weno. Purisu podu kala pi, aga kalau kampionatu jile iyo maputu, ferroviari unilo kala weno.
0: Nukala weno. Ukunu Zambezia mfanyo makuru mangasia mpira wa madani wa andimua.
1: Iyo nifanyilio makuru manai.
0: Manai.
1: Mas eu não sei se você
0: está aqui. Como é que você está aqui? Não sei se você
1: está
0: aqui.
1: Por isso, mesmo a boia, manaio, matano, a boa família, o gaveta, o gafiao, eu nem cala para, eu nem zelo, nem julgar, não sei o que então. Mas isso de vira, eu não lhe venho, isso é duale.
0: Duale, de vira.
1: De vira, duale, eu nem Roma venho, nem fundo. Manguana, 2030, eu nem gamalaga para. Iyo kanifuna uyoge so, ah, iyo nifanyile kili makuru manada, iyo tenki nikose ve uvina, akala nifanyile matano, iyo nengede devo. No, eh? Porque, como disse, iyo nifuna netene, Zambezi odu, basta ukakalao kulemburo ujugari waga, hatu etene ujugari.
0: So, Zefania, Zambezi ya provinsi ndimwa, jowili mpuno Mosambiki. Na mpula kama kwa nda Zambezi wana hatu engine. Ejwe, enode za wilda Zambezi ya muzima provinsi ya ndimwa ngeji, ekene makuru manaibai ampira wa, manya, wa madan. Não foi ele junto
1: é jo cara talvez o clube para cá é baralho vincalanga de lá boda de tédene para o coça impira qualquer o etenku cane bolsa bolsa nem nos viu ela um governante o eu não polo gaula menos de kira nui adiva às vezes o etenku tukula da oikemo iyo até torne de virla para nika mude vina não é nika mude um porque eu não fui na oila esta Zido sogoro, zikodele. Entao, meo kanifuna wa kulupara abale ali wo. Iyo ni angane na netene nga provincia. Meo no wa an example. Pavilla ojile ya Benfica. Elwe kobiru za dinfaltari ne umilia wakadifia.
0: Kadifia.
1: Majiyo ya Zambeziano langas.
0: Machikwi.
1: Uh-huh. Iyo koko site umetikale noe.
0: Mutu moda. Uh-huh.
1: Noe. Mutu moda. Ato kuno chuwabo, vio kuno chuwabo. Iyo baninga funa umetikal. Nigado wana pale Benfica ba tisanya pa vya ujili.
0: Mm-hmm.
1: Agora, problema kaya bale ajwezi zankala openu kwa la association de football, pa ba basket, nada. Ajwezi diyo ya, mm-hmm. Nga provincia, iyo ya tuya. Kanone la mwisi kanintide la deretu ila. Iyo nigamala, noni wanete nga Zambeziano nlo taduecha. Iyo ya kaniwa nana, iyo nigewa nana. Iyo dete denese nelo viria, nelo chiamduni.
0: Apo Zefania shikiafa yenga wili labi na watu nga makamakawa nchongu na mabasa ampiro kuno Zambezia. Awa gani ni? Wili mlabi wa mwadha?
1: Iyo ni Romo Labana. Makuru mena vina, a Romo Labana. Ano labaga? Awe ne vina, kana nechiku ya jivezi kana. Purisu mebargalo gapa wila, jivezi kae atuya nkala hao. Nkala nge elabu yeji etene. No eh? Elabu yeji etene. Portanto, Andi mwa ya kananga nisi za mpira nga prioridade. Mm-hmm. Yoro maya.
0: Mm-hmm.
1: Nkala nga ja. Aboa kodabola. Ya.
0: Kateruko.
1: Nyo mnaona jivezi mgadhoro kreativu. Neseguransa abala abulusi ya.
0: Kankalao. Unokala kani. Mm-hmm.
1: Entao. Ajo kaya problema ya atu. Problema. Nkala nga ja abaya ntunga. Apale kuwama ndargo watu kule bagakalao. Agoro kula gadhoa liwete nga pagari. Funo pagari wada. Entao. Iyo nifuna nangane de tethele ninga. Azambeziano, ni wanane, ni kalenga provincia, para netene ikamalaga no ne respetaru agentengu no niwe gena tima yo simfuna yakusa
0: balap menje nempuno mosambiki afega makomelwa yaka nona nokala makuru menje aima makamaka ando hurana mpira wa madani masiku mengine zameza kankalao nwe kalu nyambani pena lugaza alu tete zameza kankalao nogi makavo peno na nyo aka noirila masake nabale
1: Nifuna ya sisi wene. Majikamu ni kumireto mangwana. Yon romile nzilo. Karamu ntiani nilabe. None vamfuna yo ugurugua. None amfuna yo wakumbira. Para. Anivamu elu bukwalkere. Iyo nilabe. Iyo unga anamatonga asosia sababa. Netene li komprometitu. Iyo miyo nolagaba na kwaga. Kavali. Ayana kavalalo bwana iyo ni ona sumane jivirle atwa ayana vatakulubaga nada meka nado vatakuluba nene dinamariese tao eso compromiso tao iyo negativo laba agantio laba iyo nelo fia wenyo
0: kuloka bro tena thamani ya mlebe na nyu albe na nyu mudha vina aone atwa murima no vile vela
1: atwa murima kaweni vina anoziwa basketi anoziwa zinkosani ala jugador ena Iyo vina poduga, weo kuliku jugador sim. Ma iyo podu ikala jugador, ma iyo nikana jugador mulistani. Akala wa jugador gueva dida na iyo. Por isso, eji unloga ya grupo tekniku. Grupo tekniku ye ya jugador. Iyo ye nama, base uongana ga, kobri nave de uvi, bola nave de uvi, enkwanta wa inabali bagalaba na abala jugador. Akulubi kulubi.
0: Nyo ninga sosesao, mukana wa bola ya?
1: Iyo nikana.
0: Mwafanya.
1: Kane afanyile. Majiyo nikana. Nelo kana kwe.
0: Mina basa funda nyo bavina. Mabasa minu kafuna nyo kosa.
1: Iyo ni mfuna nikose mabasa arome mshkola.
0: Mshkola.
1: Basket para zambezi owela onroma mshkola. No mvala pena yu luga nukana abala lugu wako da senyo randi mua soro mshkola.
0: Mshkola.
1: Iyo ni mfuna aba kada shkola. Peuno aba na vojugaru a bola e kane un clube de basket. Kada escola, io non vedo ku mudawe un akale padrinho a escola. Bagawa ngana e mabale antrenari, bagakulu kulu mbolani, agamale bagawa no kulu vino escola. Akalo escola wa kulu tita e na da karmo ngana ku escola. Entao io ni funa ne dega dai. Io ni wako sako de educação ila ni funa la beneteni. Porque Aba aliova nena ba kuda piu matulu, juniori, akuda momedi no seke, aba aramele mshkola. Iyo so kana mshkola, kana fio, upko basket mfuna iyo. Ntawa yona funa nukumbire nyuvi na kuda radi Msambiki, nena abe etene aliwa televizao, a journal, iyo ni mfuna nilabe na mshkola, Monica Miede. Ninelo kukatua, ninelo kukatua. Kavu funa weda so kukatua. Oga kukatua, Significa que uno eda. Oga kala vugunantile kun kwa tuwa. Entao yo nelo eda, nelo kwa tuwa. Nyo mnelo unikosana magoro mundo, mnelo nivadana magoro mundo. Majiyo nelo wafu songoro. Nifuna nyo vina munika miede. No wakumbira vina ababi aima alimashkola anika miede. Aima agaloga wila nifuna na trenari. Basta aga anongesile tabatakulu. Aka miede vina aima trenari. Iyo bola. Nelo nolo fiana mashkola ni kana over nene vene vapa kolua wiloga galgua kadwa manga na mashkola ya nodwa na bola ni kana bola
0: mukana
1: ni kana
0: so Zefania sio funa tuma ninyo ofio kwa ndimo sambiki kama kama mutia mazu aba na mazu oroma anakanyo wila mafuna mbomi na basketball kwa Zambezia peno kwa mpana yo Maria funa nyida
1: na da yo Maria yo kana nafuna na utama lele ninyo wako da radi Msambiki na ena vina anikuwela gaparologa Mas nafuna nikumbire wila netene na ngane gena ningatu netene ntidelena porque nyo mugangana ganz mazine untengu ya nifuna nimone vangomele nifuna nimone odowela ni ngazi nkusu chukunuchu wabo nifuna nimone ya kodu ile wofuna ufia wabo wele mfuna ufia wabo na gwe netene
0: iyo na maloziwa
1: iyo na maloziwa ya ole dhalene Iyo nelo guanetene. Entao inafuna nukumereni. Na kumereni bila vina aniwa. Anziwa basketa inziwa. Netene nedeva moda. Dhimfuna iyo. Zambezia.
0: Zambezia.
1: Kan nimfuna Zambezia primeiro.
0: Bye.
1: Bye.
0: Mara pemenya tu kanzuri lokaza kubiri kubiri semana nyoto makatemi yonjiva. Nyo mnedi ya mpiro buwa madani. Mafranga mkwale mtengongo wa mwa kuhila mabase ni aromu oeda wakono zi.
1: Iyo kaninziwa. So da kubiri meka ninziwa.
0: Kamunziwa.
1: Meba di kadiluga. Walugwe. Meba da kumbira kwa kabadi ndo radhi Msambiki likuweliwa. Daloge da beluwa kubiri yu kana.
0: Kana.
1: Wapa ngawila kubiri kana. Awe na kuda radhi Msambiki vina kakana poru vamo. Problema hapa ajvezi kaya so kubiri. Ajvezi uwe upuduka na kubiri bu ikoselo bweni. Kajikire ni romo loga wila ujeshtori dizi è preciso planificare antes di organizzare. Io non planificare. Niga malo planificare ba no organizzare. Então cobre tem curumo ko sawe urumo anga ni bela ole uruma to. Agora we ku na roma.
0: Kunele bueno.
1: Kunele bueno wene.
0: Ndo
1: kumira ko. Agora funo ikeu. Um funo ko sanani. Então io akwe u torneio di cosileyo. Io ne avalanche 150 crianças. Atro tena no usha. 150 crianças nyu mudilina uvi lanchi sandi na sumu na manje mudilina uvi abala equipe de ludo na makura bere yu kana jikirisi yu na funa so ni la pani mayo manje balwa ba aga kada jogo yamala awena an lanchar então ni kano kwenu akwe wangini nangini pa kani fa mu chuzi ni mfuna ni ani mfuna kacha bila manje ah eboka yo nova we mfuna ni medi funa sumu ah kashe joto nova laweni wewe mfuna ni ame difuna singulitu na gazoli na joka nova. Iyo noeda. Zambezia. Dini mfune chaya.
0: Baito, so Antoni Zefania, msuguru mabasa hampira madhani kwa Zambezia. Iloga na makani, hoti ya vina nona mbara mabasa ba. Hampira wa madhani. Motene, iyo noota manani, nogumanani. Mena mabasa mzabu suguru na lizu na chuabu.
2: Mabasa hampira. Mabasa Ampira.

0: yo pa kitisa uma.
1: Yo pa kitisa uma.
2: Eseni, iho pa sa uma.
3: Luisa, oti kineni.
2: Vovo, ki walaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wapea ihopa so uma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa uma so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkala wiha okwele yaka. Wakana ni chiyo gilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chiyya.
3: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo irikiti sene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na viha mamaka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahina nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata ni soja ni mahi ote nunyawa lapela. Ede nisari maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nare sona narekina. Ehopene, yolo wapama, ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie siva le. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, emyaka ohele mamahe.
2: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuke ola.
3: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, emyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa, maakavakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasiwa mvukene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, ni sova haikuru. Ni helaka momoche, itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moche isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: My sabor, my vida,
6: itanto amor,
5: my vida, my sabor, my vida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: My sabor,
5: my vida,
7: my sabor,
5: my vida,
7: my sabor,
5: my vida,
7: itanto amor.
8: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
9: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
8: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
10: Ahe,
8: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
10: Olia makupanyu?
8: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwecho moha.
10: Mai, mwere ni no mwecho mkina.
9: Kirimuja.
8: Minona, mnigwa ho ato kwene.
9: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama. Na vemikale kene kumi ya pama.
10: Kohiwe lela. Mulopana.
8: Miva to kwene.
10: Amu arinyo la kana rasau.
8: Nrasau?
10: Ntu atana himkalelaya omureli ya mwanakuo.
8: Ntu wa wawie miva kamulopo na vate.
10: Hamenesa, mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyu erupande hiha, ni mwaninyu.
8: Miva nkupuwe nende hiha.
10: Mpwene? Yenyu atokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyuala.
8: Kinachu na ya atokwene msupai.
10: Vanonto, mwere kesa pama.
8: Kuhiwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja wa moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mkale ni guru ni ekumi.
9: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
11: Mwere sihi yano, mwyeso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna na.

0: Your pai que tem sauma.
1: É seni. E roupa sauma.
2: Luísa, o te que nene?
1: Vovó, que igualaca. É cozinha e a munna. Onho se o amor, o apeia e olha. Sapama, só se vaciva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai, wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwen leru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea, munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha, okwele yaka. Wakana ni chio gilela Luisa?
1: Munna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kitisene awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiria nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Pokwa seri ipetasu. Owamele nlimwe. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora piwene. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
2: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
4: My sabor, my vida,
5: itanto amor,
4: my vida, my sabor,
5: my vida.
6: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Que tanto amor.
7: Ahé? No pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
8: Nyui ya ka. Minke enre chuyo nanara.
7: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Ehene mvira. Atoko eni msupai.
9: Ahé?
7: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
9: Olia makupanyo.
7: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu moha.
9: Mai, mwereni no mwechomu kina.
8: Kirimuja.
7: Nona, mnigwa ho atokwene.
8: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna saa sinama. Uimu anaka inueke pama na vemika leke nekumi ya pama.
9: Kohi iwe lela. Mulopana.
7: mi vato kwene
9: amu arinywa la khana rasau
7: rasau
9: nthotana hinkhalela ya omureli ya mwana khuo
7: nthuo ho wi mi vaka mulopana vate
9: amene sa mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu wa khapelela amu arinywa erupande hiha ni maninyu
7: mi vanku pwene le hiha
9: mpwene yenyu tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinywa
7: kinachu na ya tokwene musupai
8: Valonto,
9: mwere ke saphama.
7: Ko hi gwelela matoko ene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava, nininja va moha. Wa winyuano ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
8: Ko thamala iyaka, muna mukala tithi aphama.
10: Mwere sihiyano, uleso siva siva shani ikani kani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna.

0: Baitu rungin tu nyamir di mitanu na mitala mak mararu na mitanu.
1: Mabasa ampira. Mabasa ampira.

0: hiyo pike ti sauma.
1: Hiyo pike ti sauma.
2: Eseni, hiyo pa sauma.
3: Luisa, otikin nani?
2: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya sapama so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munonere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakani chio kilela Luisa?
2: Muna, isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uomesi wani. Lelo irikiti sene, awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, navi hama maka. Yawi ehopene chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata ni soja ni mahi otenu ya walapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahine, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikaye mwikulihi. Nari sona narekina. Ehopene, yolo wapama, ovihe mamahini. Kwa seri ifetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ifetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora piweni. Otanyere pama, emnyaka ohele mamahe.
2: Tewe muna, mwaka nyendre ni muhusene mvuke ola.
3: Ai, sampora, ayu ni suwari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, emnyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mvuke ene, muhele muipetasu sahopa, maka wakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yome. Yoye la, enasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuruta samalaku. Ni moche isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Mais sabor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor,
6: mais vida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
5: mais vida.
7: Mais sabor,
5: mais vida.
7: Mais sabor,
5: mais vida.
7: E tanto amor.
8: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
9: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
8: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
10: Ahe.
8: Mutia anola awaliliwe. Ojile makupaka.
10: Olia makupanyo?
8: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwchumu kinako ngipanya mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwecho moha.
10: Mai, mwere ni no mwecho mkina.
9: Kirimuja.
8: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
9: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
10: Kohiwe lela. Mulopana.
8: Miva to kwene.
10: Amu arinyo la kana rasawu.
11: Nrasau.
10: Ntuatana himkane laya omureli ya mwanaku.
11: Ntuwa uwi mivaka mlopo na vate.
10: Hamene sa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyu erupande hiha. Ni maninyu.
11: Mivankupuwe nende hiha.
10: Mpwene. Yenyu atokwene munachu na hoye o hamunachu na muarinyuala.
11: Kinachu na ya tokwene msupai.
10: Vanonto. Mwere kesapama.
11: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh. Mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyu anwa ni mganihu. Mukale ni guru ni ekumi.
9: Kota malaiyaka. Muna mukala titi apama.
12: Mwere sihiyano. Mwesho siva siva shani ikani ikani. Mukaleo mwereche leni. Osivasha, oklawosha, ni ochuna.

0: kalao nono nelamo. Dima enlo gaya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yo kalao. Okuno Radi Mosambiki, emso provinciala Zambezia.
1: Aname wa Radi Mosambiki, malejelo, nona yo lima murdani. Nitamela gozi wa na anama wanu otena tena ya wila nizue mwa awo chinja wa mirima wa Zumbwe. Ovano sabwa ya wila malabo menji. Anubu wila zabure. Nona sisa ni zifune uchoko chela na anama wana anguma na nayo. Wila nziwe enko sabwa ya Zumbwe haba avolowe le dile nejo. Enka hagana. Wakana ba ondana di mio Belton Kasimu. Nona boruma vene dikana olina mio yenengada. Mundo mwene nanoganzana na ya wila. Zogora na makani ngoroma venenzana nini?
2: Nenzana na gading kwelu wa Junkero Mare Luigi Dinkala murde nobu wakabesa Maji univuzonto na azombwe Soki nonanga masaka ova nene atiana masaka awali Porki azombwe awali Na aba azombwe ova nene Dinko sane zitiana Azombwe awali aniwa anadalea ampangea mayagora ba ova nene penu serika yowila awene asunza ano vida makata miyo peremenu ju oparari viko kwa likeri nye kaninzi wadiritu maisoki isi dhofu mari dhongwa yowila awene mtengu kanona vogu voparari solu sawo ya ekale yongwa nunanga kaa solu sawo ya diritu maisu Awe ni agaka la pelumenu zi Epa, ba pensa arvangono Duki solu sawa ila miyo dindu adangwe Poro kikadin laba Dindu adafu mari poro kikadin laba Ijo kama haka ya afanyi la Ila zumbu ya akose vidu kwenye suwe
1: Mungwa ni mpu mundo wanyo Kobiri zesi anda na ove Kigafanyi la penu Eso zingwa anina Bako sana mpindu bumpindu
2: Ma ijo ya afanyi Agaka la varidi yo ila miyo pelumenu zi Kobiri nyifuna miyo ngwana Dikose mpindu Ditie dilo bodi na gua okongwa baromoti ya igakfanya la varidi
1: kobir desi anokosa ganyo ganyo
2: akala abala nkosa ganyo ganyo akala abala ina gua inkosa ganyo ganyo ntao manera otida kobir da kada mtu kana manera ye na gua digalo ga ila porera per television tida wila no inganara tu o antida wila anu ya pakada mtu kana manera ye otida majiki afanya la gatida kobir ringejo akose Negosi one nranjulo.
1: Muloga ya wila azombo ova nene. Mwa ayo sunza waliti. Azombo wabala wale. Ewe la wila kana makare lo suza.
2: Awe ni makare lo suza. Aikana. Soki masaka anotiana. Masaka wabala wale. Meju mudu lo kodo sunza. Wampangi wa ilubu. Baiwa. Agora. Aba ova nene. Asunza vini podu mpangilubu, akala ina guwa niwa, akala ina guwa iniwa. Tawa majino nanga numero ninji, bo ila tuya wila kaniwa, ina unlokecha wila pa masakabale alu enyu, masakabano be iyo. Masakano tiana.
1: Otiana, otupu ila mwini mwampu wa mwani. Azumbe, alubwana, ayanazi na nuwa kwenye mwini.
2: Majijo, masakabale awali, manumero ya Aliba ongwa meju munaya na aitiana. So kia abo uva nene da buono jaya na ya bengi vile vina guwa ongwa bagalega na jaba nga na alubwana. Ije notiki ni ya vina guwa nunanga nurucha vina guwa paro onone la mumu sirika ya waya ya zomboya.
1: Enyo ngea dhabi, ababi, kanalaga, kacheteliwe.
2: Kana ena guwa ababi, analaga ana wapatakuluwa. Poriki kavo, babi, onimbala mwanae, wila baga mangana so vinkosa mwanae so mvuza. Nada miso kama porque baadhi wololi babi onfunanga mwana ya gonua akane rampa ile inkosa ya babi na mpo kana rampa ya buri ka gumtu ni mbara mwana bambo kila mpaka mwana ga akale dai na
1: utedemana
2: utedemana atu auto hotel onfunanga olo onaye ni olo mbai lei akale ritu para amto temenyazo
1: bai ninga ni koko mezono maria nyo muntu yani koko zogani yani nyu munala gadhabu murama mwasu ziatu ina tsabani hapo akala wainzi bo la gaderetu ai mabo po duila ampupuro ila mwa ila magano ya kanafi ila deretu nyo munava ya gazi lugana nyu ni koko mezogani huna nyu wati ra babi over nene ya ila ai ma awa kapupuro
2: miunga mio ana mana waga mio omulaga waga mio numglatia wora kala kana o regile bono na lodo malodo o pasiare o uyela merga do mbuza mungilatia managa ese den cosa yo no nanga kadinkala weda natu kwa direto eso zonwa kadinkala ntao no agil no mungilatia wilapa atukule mu atukule yedole ya direto na mpoto kula yedole ya bore ntao mio no akosa nga mio no akosa pelo menos já zumbi a mãe não ou a zumbi a morudani ou a zumbi elabe o teni pelo menos aí o esse dono capa paiwa eu ila a weni a cana dele a direito não pouco cana dele a bure
1: a cana o babá langua a beina galaga na o gamal canato nyawe ne ila me caduça zile nyu
2: isso de na gua de no padua me na gua no gagora o papá o onongo agora me de corongo mas caia solo saia olhe babo mule porque efe afazai wila miu yene mundumua mundumua otiana na mwana awene na mpodi wila ukana ye mujile wila papa ongwa porque miu vina kwa dikale ninga papa ongwile na mpodi na mpoto kula mtiba rampe nejo jabure
1: maito miu nota malam nona magano abu murda ni mpo mwenye peno mga kana vogo vali mwena nikuru dhai podi ba mga kusange jila ana wale peno ba mga kusange jila ape ba mga kusaa kunize nyumba mutideza dhaya wila mwona kala unawala gabangasi enda rarwa nae akana mudhonika msoloni
2: mazio nilo tentara dhawini epa ejile enkala mutu akala bala ni wanlagu akala bala nkoda yu lagiwa mtao miu nwa kukomela vina guwa abala ababi ina guwa kati ahinda agamona wila udu mwana udu umfuno lupa mwurampani mwa mwiki mwurampani Ijue ni nloga mio pelo menos inona mo mio morgani.
1: Nzira nini?
3: Mio dili Manueli Inasi Victoire, di nkala murda o kabesa.
1: So Manueli, yo kanuna nzwe na nyo, mwone le wenyo, obupuru wa wazo mwe. Engi, elwe, aga kana makata miwa nazo zumia, anubu elo kobola dhilo buwe sile dhofiri ela, penuwa, wila ona kala nodu wala. Unaona muzazi mwubwela baba, dhele tumazo mwe.
3: Wana mwaga sabwa okobola obe ongwa kundana zelu za dhiretu. Mwuzi minagua, ono witi bela. Wana mwaga mio, nona wila zelu isi kaa zelu zo fara vadivene. Na sabwa zinokata mia vadivene, mwuzela mwazo mwe.
1: Enkala ni rancho, mwatabala nede nina?
3: Mwuzi minagua enkala rancho. Sabwa wila jineda na nchibani, yodu mambasa ya babuene, obe unoko saga, agakosa vina, mare zelo haya, anokala oti yana na mio, tao awe nufaraga dile nejo.
1: Mm-hmm. Ababi, anualaga, obe, uolagi wene, eso zingala na msoro numa?
3: Babi, sempre unumulaga mwana. Mm-hmm. Sabwa wila, oteno ole ombala, unove danga mwana akale, Baderetu, yakane dile ya deretu, yatitimi evina nzina na babi. Mm-hmm. Kuri isu babi di babi, sempre numulaga mwanae. Mwuzi zimina guwa, dinona anga wila, onongea wa azobu ovanene. Na sabwa wila, zinona wene, angana anga zilobo, zili mwa deretu mwa oku zilobo zo katami ya wadidi vina zwabure.
1: Mm-hmm. Mwone lewenyo, azumbu haba, ati ya neva avina azumbu haba la wale.
3: Nyo nonanga, mwuzizi wa wale, niga gilati na haba abi uvina na bibi u, anolo gazi lobo zoti ano tiana vadivene. Nwone la mwane uyo, onaga wila mwuzizi wavanene zilobo zichinje ya vadivene na wasabu wila wale kana ato koronya zilobo za mtelefoni ni kanazi wa interneti, eno wa Facebook. Tao zilobo ningesi kaza hapa dua. Ovanene ni kana medelo mengi otiana, odela mtelefoni ni, obe mkomputador ni, uloga wila unwa welabo, onide lana makata miovina. Na sabo wila ochinja mirimadhe uyo. Azumbo ovanene, amfanyi anga, achinje ya kana mirimadhe ochinje ya na sabo wila, zinona awene. Amfuna anga, atagie zindela wa Amerika peno zilabo zotiana. Nigali gani ya nilabo ejie uyo onaga wila, na yo ni alamduni mangono
1: enge ansaza voice le zabure zinona ni mpule Facebook
3: e verdad ansanze sile zabure sile zinona ni Facebook ni mwa na mwede loewa na makale loewa forma dhewa dho viveri ethile kufanye laga. Mm-hmm. Ta osanzi ya zilobo zindela kwati zoti ya notiana muzi zimu inaguwa kazi nlabela vadive.
1: Nona azumbu waba enje ova nene nga mwenzuweli nguverno shikola labonto onaku kusa azumbu ene wila adhoa asuze ndaso pikele lobwene. Kigali yotiana aba bi umasakaba li shikola ya arocha. Parosuza. Aba osuzo vanene shikola kampichela. Kagala tu wawiwa na osori esile dinda okulo shikola.
3: Chibarbera ni zanfanyela wila dikale dhotiana na sabu wila odhele wa guverno waku kusa azombo wila asunzi sopikia kobiri obe matrikula kuonela mwa guverno wila nofunanga azombo enjene abale ali mutamboro ni alamovenyamu. Mbabala alimusigaru nuvina arumo kusadavi arumo venyamu. Majinooni awila vingi zene si kazi nsori ye. Maaya kadizi diretu nonanga peno enagua amalo nona wila podi disunze na mikale luzaga mio. Ne labo ya forme enedi ywa mio kanazo wala pela. Mbizi mwinagua ejo enokala musolo ni mwazombwe. Majmovane napa damfu nanga dile zelu iso kazi kalemo. Na sababu wila onupanga wila ndoe village odo onofuna uo na direct akala governo ni va iskola iskola dilimo temene iyo noni va yavina opportunidad wila na sunze okodo opicha kobiri tankuloga wila babi u ononi funanga iyo nunue inunuele osasanye de labo vina
1: tamakela ko komuni makanaba ewa yafanyela chini okosa muzombo ndi muzombo oti yononga kobiri vinko seliye goi penondo da mazungu bagulia Penu batu tila ndebe na munya bava yo kubiri. Oti ya na onwana kigafanyela. Otukula penu be kavogo. Bagula penu matemata bagagulia. Obe bagula mwana chibamba bagamugulia. Kigakale.
3: Chibarbarene iye gafanyela wadivene. Nasabu wawila kubiri mwadhene ntukule lwa mbatini, mungwani. Penu ugula sigaro zoti ya notiana. Kubiri so zamfanyela vina ukosiwa na nyagoso. Ovane napa nyagoso karukile kwa kana seme tikazi opo buzu wabu gula mandu kwa ocha bae porantu kudila mpo wedagana okano kuwa mizizi mingono vi seo lonofia peno 130, 140 bae venu vale onodo songoro tao ya mfanyela wila muzombo di muzombo ejile mfia madani mwae peno okulile mararanja peno okulile marakuja peno okosileni Mashko brigile aga konsigiri, ya mfanyela wila ko brigile, ako senanya goso, oti ozo ogula, sigaro peno akobole, peno azo mumpetani.
1: Ababi, muna teza magano gani?
3: Wababi otene magano antia mio baba wila muzizi mungene akali sempere na aniwa wa gilatia, wa kukomeza wila afare dile aderetu, na sabwa Muneda ima otene, muneda zombo otene, anofanya, anogumana na zelu zoti ya notiana. Zelu zinagua zinoa tukulela mumpetani, zinagua zinoa tukulela musigaroni. Aba bikaleme, akale sempere uagilatia imewa. Wako komeza wila wene ya fare dile adiretu. Sabaji dile adiretu inunue elabo. Elabo iji inuwa kuluvela wene, inafunanga wene azoo songoro. Priso mugamona mwana ba batukule dila yotakala nyo kamukale bayo wangana peno kamuleme vino wa logana enofanyela wako kumeza badiven podi matiyo mtana mambesi mtoni kale nimbasa na babi na babi
1: bye mie no tamana so manuele nona oni vaya gano vinji nona baba senyu ede direto vina gano esi mawani mwenyu muarari evi
3: mie vina no tamala na sabwa mavuzu watu kosi ninyu imavuzo anatukuli evina elabu iu inazumbu iu.
1: Ofitha veneva abali makani ajile mamurudani makamaka na aloge la opupurua wa azumbwe utupuwe la dila yongwa na yokobola fola dhofriela. Mabaso dhile nadimio Belton Kasimu, Mwetene, Nautiani, Noguma na Nisumane Jendao.
0: Okalao nono nelamu. Dima enloga ya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okalao. okuno radio Mosambiki emso provincial la Zambezia.
4: Radio Mosambique, Zambezia.
5: Vai ter o ranho então às 8:45. Eu vim na notícia amparo da N, no Pacanhã, na notícia amparo do Edeco, na Comina Entrena Midaru, Paca, Oltida, com a Margarida Alisa, na Edgo, amparo. Marma, Dimogia, Ochuo, na Matiwasica, e Sabru, Marma Comina, Matana Meli, Amaru, no Otana Moda, Yakamach Comeli, na Camacometana Moda. Un loca Walimio Bagarra da Silva la Benna Giliposu Makin Kapramas. Mano Santas Kasabna Fangila Willam de Dretu Matiu Vinogua Vuma Mabran Laba Alabe Nogma Mabinogua Andao Motene Buono Itinutiani.

0: Fernando Antonio Zambo Kashiti
1: Mbuya Zambo mwili munu nzindo wa Kilimani piaka pinga
0: Makumatatu piaka makumatatu
1: Mbukila kupi
0: Mbukila Mopea
1: Mbukila kuti mbaliwa Mopea upaleanu nseni mwapita kumpea
0: Ndabaliwa Mopea majinde ndakakula Nsanga mkondo maputu kama
1: Kansudadu
0: Ndakansudadu sinu Wa presidenti chisano
1: Mamenya mfuti
0: Mamenya mfuti mkondo
1: Piaka pinga
0: Piaka kumi na kibozi
1: Mukamenyera makamaka kuku.
0: Kamenyera Maputo, Mapulangweni. Taenda ku Monte Kanimambo, Masekenya. Matola Gare. Taenda Malaisa, zone ya President Jisano. Malaisa lipo zone ya Temeramba na Mabanjani. Kwa kwa kalamu na maningi mkondo wako kwa mwoso jantari
1: amuna kumenya mpembe
0: kumenya mpembe sasa kaburuka kipazi taburuka kweku mzita kabu ya bondo wa presidenti kalabepa tafika no venta dozi mbiti kuchiwa asa mobilizaru
1: tomani kutipanga kutimupite mkumbi mwanya mkondo ninga surdadu makamaka chila kupasani kipapu makamaka ni kufune makamaka ni
0: panto na nyato ikatambefi Nune kama vutu makulu maningo Nefipa para funza jaka kwa hindi sika vifunza taji Tamba ikajie kama nyumba ngago Mitu ule kufamba vansoro Ntano kuwa na tepale Idadi urazili ndekana machita jaka Sexta class Kwa sexta class Sexta class Aweni mbambabwera masudana mbonga mbutema Mbuna funza tani Imu mkenda luwabo Mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna Kala pia tindi mungu katrenari kumuhunde. Nika katrenari wa 83 na magoa.
1: Muka na piaka vingasi?
0: Nika na 14 anu. 14 anu.
1: Makita treno piaka vingasi?
0: Takita 6 mezi. 6 mezi na magoa ndi mkuba.
1: Damu zabuge na magoa?
0: Zabuge na magoa mbutigwira pano pa komando hapa hapa pa provincia zumbani. Hapa pa Kilimani. Kilimani mbutibomiwa kuenda Mopea. Mopea mbutenda... Dona Basha kwenda Carnero tukachindika patolonga simi kwa intelligence militar.
1: Tumakuwa funza pangono ndani ya
0: simbi pale. Ah, kali nyata ene kafu kale tika kontrola na maningi tiki. Kada mtu akaona nanzaji. Mbaya anafa kutendesera pano mapanga ainde. Mbaya na solo kuzumika. Mbaya anafumali pano mpaka chita merda wewe. Atafumali lingi yani mambo tika mfute kafunza kwa mfunza cha ugora pano. Usapensa reja usajelezera tane. Inakukwata mfumo mbaya mbaya mfojo unaenda kafumali. Unaenda kakwata manangu basa. Tempo mwenye ndi segre do tá cabelonga magam virango agora presente baixa é assim ala na buruca quando abandonar o umbani temerambani desertor então na hora de desertar ba patiwa ba guerra mbunda agora eu já cumpri se tapar ba quartel mbunda com foro com ninji mbunda longenji
1: não
0: é ninji anda agora quando longa bem mais então ora de nango já
1: popular
0: o a quando kaka sacanfuni
1: angasacanfuni a mala coisa
0: dogo do correto
1: colo na cojico
0: indi
1: muka cana anti ma kugopa tá aí muka sacadante apenas muka ainda muito nango na governo que tinha dana no lugar

0: nkhabe tikakhata mbeni amuna tikakhala amuna akatikora cha kuti pasa morale a komisario politiko kuti pasa morale tepa nkhondile nkhabe chita ngakufa tayi wakhala kuraji unafa tayi tanje kachitefembo ti kakhana kuraji walamuko sagopa pepale basi ukachaka mfute katumaye kalira kabuze basi pa ya yapita cha gopa kwa mala cha pepo wasala wasala ende mapira mangamba ichiwe japo mnagopa vita pepa pepa nga bebe so sagopa pepa ndipa parafuna kuza kabuka na bale kutoma ndipa ndipa musoko mnoso musakala samala samala samala
1: taunja kugosa kutoma
0: ndinabuka kupi ndinabuka na kupi ikabuka pa nduku mukagwa pepa le jaka na mundu piningolo waenda ja pepa le jaka tengi tomara position tapa alibuka noko bale ina po iombo kazi kocho kocha mbukarakare mbulangana ndi kupi kuna gwandika bimiti pi kuna zababala kusa kuna ku reteka inda iwe tengi kukhalila tent kuona chita ayi kuzanapa khala ndi morteru 60 kumpamba cha kumponyera kwekuli mbendakagwera kwekulikuli munkasakalkula ronole
1: lidaono mukachita nanji makamaka imwe nkhabe ziwapo so munaluso kuti ndikwangana palango ndikhunda ngana mukachitatani kuti mkwanise chitandida wakulinganiza
0: kumfute kaliziwa khala ndi mbazuka khala ndi morteru khala ndi akapayemi musakumvesera sakufunika na chitape papa iye khali mwintu a 200 metru ne 500 metru uyu aiduzi uwaye pano pabomba pale ntayo munachakalkulare pano pata morter 60 sakalkulare kunzungunusa pomwika tepa mukhapa menya mbomba inda ti kuzulu mbena kagogol pano pabomba pu ngabe fajare rai artilleria sakufunzisa vyonsene nikomo fazera angu lubidire sao
1: tani ngamesero manga nyumba
0: indi pai
1: Agora, sasekwambuya.
0: Inde pai. Nyato enere.
1: Popuka muno Zambezia mpaka afike ku Maputo, pia famatani makamaka.
0: Ntape paka pateni basimi. Inde kada zaka kapanyari ke bepilengu bangono. Bala pepa pa muno ne. Kana
1: masiku na masikati.
0: Ene kana masiku na masikati. Panyari bala. Bale nene kumandika funzi ndikafuna ndifunzi dabamba matibulusa monga pa toma kwa nakapuma kana nene kapuma pa hospital militare
1: uno kweko
0: uno hospital militare mende puma ndonge pa nene kaenda pa nene ndi nafa komesa rifunza skola direttore kumbani wa wambani roba tenente lago monga nao ana uyu ndi jove to kuntulana pa ngono ntempo apuma mene kala pepa apa hospitali militari kala wani mbonga apa sorti mbaibulusa ndikhala bo ntao ma ndikafuna ndifunze tempo emiliprofeta rijami ndipita xikola industrial pondo fadere primero ano contabilidade segundo ano contabilidade o umanakaweni oradaza ikhana kontrole Minisakwa mwenye skola mwenye mbabwela mwenye mlista Alipu ngana Alimunu Safunika ukuli kwa segurasa kula safunika Mtima mpaluka Pana ndikwenda kasaka mkuna wani nwana Paluka ntima tonga Jiko hiku tikwenda katanu kusegurasa kusinashpi Azeka mbwela Teja shtanta zora Safunika pana tedi ya shishi kandefi kwe kule pasi wazina kumumale mba ugebedi mamalimbe wazina mapangi wa pano mwendi kunyumba kwa di habi dispidi rita mwendi kumbani huku sangaruvera kwa kukala kumbani kwa kukulunga kwa kukala kuparto kuli depo jinti wa beni nyanguruwe
1: kubashu
0: kuli kukula kwa kukala mimi sanga mekwa kukulunga kwa kakampu kwa kapusili kwa kukulunga kwa india metende wakabisi wa kwe kule so ndendere kunyuma ndenda kati speed inonga papano dadzeliwa mimi pano kwa ta brinka ndende kathawa pande napiwa ntavala pena ndendeka kumpiriri abeka funo ndikupe ndonga pano funo ndikwenda nkhazivika khala kwe kutibisiwa tikabwera kuno so tsote kaona kwene basi tikabwera pondi ndipisha military akatenda kana kumida kuza makara na makara pao malimita ali ya military wazi ndo military ngagora pano njokupene ndonga ntapano puno mbulu kumwende kuba jakalonga timu kwende kwanga ya tawo mwende kuba kwenda kafunza tambo takoma pamtimala kwazi simana maili matatu ndilikweko jamu militari huko ningakwenda kwevi ta ndiloko ja inafika dia tu
1: ta mukali angasi kweko
0: itakaka 40
1: okay makumalai
0: 40 homes então 40 homes eza kafika nzizi soto tonta aza namba ne basi mabilieti avia itapano leo nabuka primer grupo nabuka
1: para maputo
0: segundo grupo tenda 21 atakwenda 21 itali mtikafika kweko maputo kesi tenda kafikira ja soke ibana jinangu ya shule nasionali tenda kafika kwarteli ja kafikira pa kwarteli ndio segundo takwatiwa ja para matola gare centro de preparação político tikabwe kule kwa military bond ya senado ya tekenye kabu ya tekenye kratu kenti kenti ja ii panu pambalanga panu pina basa voto tata wabuli kwa diabu kwa babaje diabu kwa panu pana habibu kanera
1: wandevu
0: wache pati kachawira bepale trenu ne trenaro kuchendia kwa transformar wame mbishu kwa russo
1: menywa
0: chee wakaza kapita napa lida munu mkaunga muna mba mejimu oni matepa nkala zaka transformar wame mbishu
1: Qual como é que está a fazer isso, meu treinador?
0: Um ano, quase que eu treino. Só começar o primeiro dia a disparar até todo mundo fute de um centro, os elis. Já é esse ano, não é? Viviado. Ministro mabuera kuza kanserado matisini akafuna bwana na president kisano ntama mandaru ministro da kera da do senash bizade segurança ni tenserar pa kwenserare mapulangweni magudi wakhali papo muna akakhali kwa ngongo maningo kwekule ishi kokulo kolega de tetu mate anangu asala ntevu kweku anangu mendo wabandika ya ile komesari jamu machibesa tei aviyangu kuzuru vansi ama maviyangu migi vansi panu kutokunye mbani
1: tokota
0: maji grasa za mungu tazakabuluka
1: ale mbani ndandu hangasi baka miki baka kona jika samba tili nukakando ngasi
0: pipa lika kala kisi pano tika katropa speciali pinangu la bidonga magata
1: pinangu wani njamu chansanga
0: india tika katropa speciali pana ndefi masekenya tenda doze basi
1: amuna mpamu
0: masa kuenda kwe kuli brigada takumana brigada ufuna kuenda katakari kwe kumaifu tafika doze basi kwe kutaenda un pelotao 30 homes maju para defesa podi kuenda kwazi un batalhão
1: Apo chikupasani luso makamaka kuti mukwanise chikutoma kunda gopa chinango kuti mukonde kulaswa kazinji kwene thangu ya zingi bulikira pankhondo achoka mikono mendo na nyato zinango ninji makamaka mbuye
0: kuraji kezereke kale amora patria zikwatu ishi ikupya tepa tise mashkola ikupisiwa Ando nkabigeka munakulwe kuchita ando akufuna bale nkabebalika ta sabala njira akwela ini ana nafa yana naifi pano ini pano jove ndawaje nje sasa ntavala peni bandi pati kweni mfuti ndikai munakura longa iye mane ya sana pa andi nemu nate mlimpe para tikani tikani sufuru tikabizwa ta ina ta sinari wakordo porque da falhari akordo de komate da falhari onge pano kusukuru nkabebi manera ta ya Enquanto ele cocinar o moto ou anga, agora vai para Tongata, perde de vano, vai lá, põe nesse vano. Tem menino que não conta até para Dromão. A única anto, mas ninguém que zurula, pai. Zurula. Mas ninguém abu na ele menino conta, mas já me cuitava, porque aquela pizza já. Aquela pizza mesmo.
1: Então, só não mocar em palmo, mocar em da semba.
0: Palmo mesmo, não há, da semba, de da semba, né, o pai, para da nem é. Da semba, até a hora, para fisgo, o conselho, o monatitão, o difibano.
1: Ok.
0: Ele é calampale. Ndabwele mbo ndabwele mpale. Mabasa kajitene mba wa juventude ukweo nseneni. Ndabwele mbo.
1: Unawe nzizi ukalimwe nenga socha. Mungawana makaliro nzizu nole na kupima alero zikwatino litani province yetu na Zambezi maka nzinda uno wa Kilimani makamaka kulitani munga munga chita ndide tena kwa ntizu ka kaleni mpale mimenya nkono kwenda bulkira mopea bwela kuno posh kwenda Maputo ilikuwa na kuti pindi piliteba pia pia chinja pia tekeleratu pili mwalili tani makamaka
0: pia chinja
1: pia chinja ni chukwana
0: kuna for example ifipa no manjo vitepa no tempo nere senzo ate sana nazo vaje alirwaya ifipa no senzo tikakuya maka bibida taya tikakuya so kuti ufunze ufunze mbusaka senzo longa bora ateni mende kachita chobweni muno muno kama atakuziwa pala onseni muno atakuma pa
1: mpira
0: ai mpira ine makwaela ini ndabwera na pionseni muno muno ndabukeni kwego kwabuto ndabwera na pionseni ndakagwa futebole apa la grupo musicale kwa seleko kwa formare para quando quando qualquer coisa ndikaenda kapidiri mabola ale madeputado ada sangulefe na kwego mbazana mabola kuno ndikomesa distribuire mazona ndikaenda kakulele pa apa ya kama maningi ja ya perdere ja ko ndonga papa temu ti formare pano grupo ya monakuru aya kagwa bola tine ndiki formare ndi formare campo de nove mais hapa ndi formare ya dimimu na formare ekipa maningi muno.
1: Chebe ngopika banza nzizi kuti anda khonde kutenze.
0: Kondi taika porque de kundi ine ndabwerende kagumana. Kwa kugulisa nipo kule. Apa amuna kulizo melamuka na machibese aenda cha pansa
1: pa. Alpampeta.
0: Pampeta ndia. Ndikafika sha. Agora manungana tu kauya muendele kuno. Tsono ngumana pampeta. Ndo ngankhabe. Tisenje cha cha dire tutai. Atendeni ke da trenare. Ndaka trenare. Kafika die kugabula mbiti kugabula toseni di mingu tikagumanika no tambe pepepe kunwa fumali kada maraduziri cha raduziri ya kwasa kile kipamento bapasa volevole ndikakwata anthu anakwenda na kwenda kwa volevole ya praia nda formare pondi campo hapa watu deposit ya bukeni datuleni baikwata mama ika nyumba zao kezere majo vijanga hapa kwa kusanzaya atopi nangu vinachitao ipi kwa ngapa kusanzaya atai za magwatiwa na chiro na kobile afu ndikulise changa chamba ma secretary mbono mukafuna kobile ati haya iswe kika kwa kwatani agora na pia hapa le changa hapa kusendeka
1: sizo unole wa nkhondo kodi mukakhanambo mpata kuti mabuka ku nkhondo tene panango ni siku ya kupuma mukakwanisamba kuvina makwaela kuchitambo senzo ninga kumenya mpira kuchitambo pitankano kuli imwe ninga masudado kani
0: makasiya kuoneka kachimira masenga senga bebe yacho chimira masenga senga ku mukabuluka kweku ku nkhondo kwa zon semu zomu mazatigo na tatengi mutomi menya madirisala na menya makwaela mamenya makwaela ala na kansonje revolucionaria kongo vi mpindi vya famba kaleni mukakontare mikaoneka nkhondo famba tande kakamu na mashutu kutipanga komo adaitoma ifimbano adaitoma ziki kumbani nkhondo akatatepa tepa una kakala tepa atema si konseni mukagona 4 hora cha uziwe mnagona 0 hora watu ora wala mwabwera buna uzaka kubulusane tamangi
1: sela mukazi wakala nkhabe
0: habe tanangu alikwenda huku pa box aya kwenda na karate aya kwenda judi aya kwenda taekwondo aya kwenda chikukai pakala mashinezi akaoneka mashinezi akakhala po makoro yano akakhala ku rusu akati formal pepe bonsene binyomonyo binongo efi
1: yemuka kwanisa ko chita khonda ya mbuto zonsene
0: zonsene kamanga ba boxi ne pana sokuza kubiziwa bona ita balipo ya una kuipata baba sana kwa pa majo ba kubiziwa
1: sepa nzo zono shoko museponya
0: kamenyambuzi njani ne nganga bwa singondo tai eba kachita ona sasa kala so sana kwene agwele kalamuka
1: imwe sakutambana
0: wa pano ngamuona misali
1: kazi sakiwa
0: ngabe
1: sepa ningasaka bozi kuna dipasa shoko
0: ngabe kasiwa shoko shoko yuko kako bebe mauvifunza shoko kafika papa ungamane reforma rive mukafika mapopulasa muna kalamu nga mapopulasa bebe bemacho kitu
1: mpodi
0: kulisi litapita mapovu kabuka mapovu
1: napovu
0: nwe kito watu usije bidapitio binakwanisa kati yo kachandi bichiti yanga sene bila kibida bila funzene kwa kumbugwira napo na kampanga
1: na kampanga
0: so uno cha kwa judari wa kuna ndonga bwana bwana wewe eh matani mu so kuna mmenya nene nje ah yo apango ah pa wa wela bana ndoko. tomakala. Ndi ninji. Afuna nzondi kibatu wanzwa ndu kibuwa apa. Pano pana muna pano. Kumani pangono mutumika.
1: Kumani kumamazi pangono.
0: Kumamazi mimari. Mwakwere kufambatani. Kufambate. Tabo pai. Pinti pina resolveru te patai.
1: Njisi.
0: Tabo. Mala.
1: Panyisa kuti kukana piaka pizengi wando ndi chikwa kulonga kwa senati kukalamba ndi chikwa.
0: Ndi chikwa si. Alipo nangu anakalamba senzero. Alipo anakalamba.
1: Nanzero.
0: Bakwata pia chipi bida funzei pili mbazana chupatisa.
1: Mbapatisa basa marusu.
0: Ngapida funzei fipa mwana mabangu kwa zandi eni majardika kalifi mbu. Mkumba ni mtundu kweku kwa presidensi kwa kapitefi kwa kamala neta kwa kafika kwa
1: Bede.
0: Bota kwa arumadu kwa kwalikero wala tempote pulusa bota. Ta bota ye kanunga mwemu mwende.
1: Si.
0: Utandiko kwa kusula kwa. Una kabe pari pari tempo panyari kitulu kitempu na kale unonechila ya kwana. Mbubulera. Hehehe almost mwenda kaja.
1: Kabe nzizo kusamba zani?
0: Kabe. Kakali putempu kwa. Kala kutempu kaje diretu. Rasamba penzembo dendefi Tunisa ngulai ngapi pasa tempo tayo. Tamala 15 dia Tunisa. Maji ngapi sambika tayo. Bote esu kajitapulusa deo so kifamu vuuu. Iwe pa pano ngapi manera tayo. Ateda zefi kapuluka. Mungu ngahidi panitapuma. Kafika kupartele jao na samba gama. Aza se ngapi funga. Balneano mwajitapito. Aya kupita ya kukuluka, aya kupita ya kukuluka, ngabebe, ukafuna samba 4 vezi, 5 vezi, jandiwe. Majibu kainda, ninga zone ya kombati, funa samba utengu wanese kwe kumago wanangu saka ngombe.
1: Ngona.
0: Gombe pondu, wawena kaprobeta rza, wawena samuna apa bangana, Kwenda wakene unapatiwa, bakupata bakumisa kukashitigari, wangono bangono kubanda, mpiala, wangono kweka, wivo bukana kupi. Kukutatani, agwana ndi nyatu wavala pena kwa kana pepa liwa kwa unajitaji, nda serikaru. Yuhu periferi iwe, ufina razao, kauna granada pemba wangoma serikaru, yuhu mkiponja kweni vani mbusaka mpozi saa kweta funzewe. Aweni mbaafa, iwe mbufambu kwa kana soto, kwa kana soto unapulumuka. Aweni mbamala, iwe mbuluka pesu, unajokupintriga janu, wei mwandipata ngabe. Kwa kana kapaemu, saitaludira pepa li peni meju. Mbuluka pesu kwa kana soto. Ukuna kana sorti, unapanyari bala mutamanga basi mkati disparado basi iwe. Nada. Ate ultima kuweza kakana magranada mkana wa matatu manaye unachita kwa mara. Mbozi mwe mutamanga mungunu chika sangiru kwa takamiza mumanga baba bala kulasawa. Mkenda mungunu. Awene masa gopa saka unajiti gaju ntua duru ule. Iwe pa unakupanisa buluka.
1: Ilipo nsiku na kumukiremu mbuya kuti siku yeneyo nkabe buluka nzeru msoro tae msaki kumukia kuti hapa nikadapanika peno hapa basa ikadapatiwa tukafuna kufuta maningi makamaka.
0: Njeni meju mbani mapulangweni. Mapulangweni meju na mpodea buluka mundu. Ah, bepa atakadamala atonseni nini. Chifungiwa meju mchipeti.
1: Ah,
0: zungulirwa. Minatamangirefi kwenye defi manyumba sajishpada rinyumba kwa usafa kwenye mfuti kabuluka nye nyumba. Yimu jamu na ndemu kweji tempu unapata ukule mputa agwele mwene tempu jamu unautamangira kupi maitakwani sabuluka vipande kafurumaru na mamfute zonseni spara kapaemi, pistola, granada, mortero ikendefi doze tikaenda zonseni tipakiwa tipakika toketo ngao iu unakwata vangana, iu unakwata vangana, unakwata doze basi mamerese ni bakonga umba tajamu
1: tikalimera maningi za?
0: Sinchunu basi na ndulu mnomemu
1: kama nangufu lepo
0: Habili mera tae, kufamba piano, kwa mkakuna na mkubwa muna pandula.
1: Apo munga fama tema mkawana nzizo kupika, panangu mkakwata kwata pose kupika na kaka.
0: Tika kala, ya uneka nzizo kwa kaifu na mara soundi kombati. Pao, mbuija, mbuma mazi, panu muna chafamba piano basi.
1: Ngabe kumanjano?
0: Ngabe. Agora kaina tempo, se tem na sobrevivência no terreno.
1: E que é
0: que sobrevivência no terreno? E uma buluca com uma fica, pacate vansito. Monseni ni muna njala, agora. Sobrevivenza di terenu ndi aula, ndi aulono. kuchata imu mwafika pepala mwenda mwenda kaba vintu ya andu mwenda maminda mwandu nga abisaka ni matieli mnasaka mamungu mnasaka sobrevivenza nuterenu vipiri frutu silvestre
1: aha
0: sobrevivere na bazda kilo
1: mbomba nga
0: na mpode tamu tataka nesa ula sobrevivenza nuterenu hondi vese shitani mamata vese shitani mpode mfikari limited uvese ndiku vikuna kala kuna mazi
1: mwakusatana kufesera mazi
0: ngabe mbalami zilipo mbalami zilipo kati za bibi nangu ni bintu ya gera vinyo ya mbalame zilipo mbalame zinakuwa kilu uyo munga kuna mbalame kuna mazo agora kwa kona zibu na kwa tantamba kubanda ntamba mpedasi kubanda tengu kubanda rapidi cha mchila mu kati kati kati kati kati uwe mbapitamba kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati mulikwenda mwigo saka unangu mbanda vondo mbamu wangono gabi gabi gabi gabi ate muna mara mwonsenine mara mkontinuare viajani ate mufika mkuba sezi wii andu kukuwanani
1: muka famara jisangasanga madangu na njira
0: jisangasanga tengi saka nsanga wana njira muka waniwa muna pitiruwa mbushu muna chitiruwa mbushu kata
1: kutu wata wana enda uku
0: haenda uku haikuenda kupikeku haikuenda babazi ya gana ntao ntao wana saka atento
1: konsusunoi halipo wakaziziwa njira za didi kutu wate nga gwanda tene vipanangu tukwenda mkuba tipiti na njiraishu njiraishu parangu mwasema kakala andu wa kufunza lusu
0: kaka na disiplina kachemira topografia militari
1: kuziwa lusu ya njira
0: ya njira
1: ngapita depa nenda kabhera kwangana
0: kwangana
1: matikonda kuoniwa
0: tikakana brusula para de ene ndi trope speciale non gafish nango choka tafamba kwenembo namba na ponto de referencia basi
1: kwangana
0: ndi kwangana ehe tikakana brusula kwa taika pakati mundipo na pitemwe taika mukata brusula ere mbuike ndikubukuda bulkefe ndikubukuna ndefe pano ndimukuba magombe kuna likundu kupi tapangisa ndikunduku ndatamiti kuti pata dirisa wena mite kalabasa pai atena orazino kuti pronto ndipinto ndizikwatu ne atatani
1: bila kabu ndakonsika daonema kuti kafunika kupikwanise kuchinja makamaka ninji ziko nanje anthu atabuka kakamwa menya mfuti samunda peno azungu aitamangiswa igera sala nkhondo ya ana muno Mosambiki mbamenya na pondo pyaka 10 pita 3 jamala bila onema kuti kafuna pikwanise kuchinja twera ana pia na ziko ina Mosambiki kwanise kugumanika di pa makhaliro adili ntendere wa ufuliki ndwachi
0: pepa pinoonefe guverno bakongacha matikali nkhondo ne urazene nepe nefe pano tare sacha pasonga mukuruzado sacha paswa pindho mvingonongono longa poivelise ne tambara toma kuti ba organizer anthu aya a military ana ratabuka maningi aya anorodzwa alipa nangwa makufa kalorodzwa ikufa pona agora ba organizer a military ale ole kabuluka kadapanga chitavu na pasa tereno na kupasa na matereno nangwa kama tereno aikutabuka ntao na kutabuka kwao huko anato pono sakana akava papa akakhala tropa agora akakhala tropa pe watu mumune mane ana iye mangwana mpalu ngakwenda tropa usikano ngakwenda tropa na kuona nyato pewa pewanga amenya nkhono batabuka gora ne kadakoniwa gora ini mano tamajo vanangu ja sagelezera binangu ja tesa kamu nangu mbakambu na raiva jana na kutonga sha gora tebeja la babanga tebe manera tabuka istora dai vesere fete papa tira tipa tebe tebe majorazi numune pana iye majo vajweza se sakambu pondo revoltozo pakanga anthu kuzangara tepa
1: Nkwona kucherenga kuna chitika.
0: Wana kwa ha. Governo bakonga munangu batoma kwa atentara na pamemba. Eh? Mana materorisha na tia materorisha na ungiwa materorisha. Ana unja mama materorisha jite ali awene okene ndi bamba stranjero kabe.
1: Mana munu.
0: Mana munu. Na kuona nyato ajite pepa na sa prefere mbakuliwa na kwa bibi mbinda baka cha kame kame nyanga kwa governo kana langana. Akafika kuri mbena kachita pindu yukuru maningi. Awene mbache mwana. Akumisali ya terorini. Akumisali kalene. Majia viserese. Uraka tempo ya tuli bila igwanda kare.
1: Apo kutipimale kuona kwano ni njimbuye. Nafunika kutipuchiti. Imwe ni ngandu wa aruso pakati pangu.
0: Awene atumika la direto. Alangani. Aya anapata basa jinkinu vanwa. Kupartele. Satambila tani. Ntaifu mbuti kachita pindu. Atalinga ni zivangonu. Apale ya. Nkondu ina mani. Mani njaya na mara. Vifunze si. Kodi kuzakwa ni na mashpecialista anongaja utamandara andu. Maja mashpecialista mpodi bwela na vano. Masuledo wajiti fipano chitabuka tu vano. Una kodola nzako?
1: Mhamu.
0: Una kodola mbuka vigilante dratu? Kwa makuva kupoku. Kwa fela chapezi. Tabukila chapezi. Wabwela vano. Mbukubona jinti wonga chichiri. Yuu kuna kana ansuru wa dratu. Mkabilonga. So una chamatala vyako basi. Ndi mwana janata. Wangisani. Enkwandu nopodia jirete pa tafini sa guveru mbaka tivesirambu ifibano. Bwela munu, epa kwa ipa safuwa tulugi na imu. Nye para kwa nyengeta munu na kurunga nana. longa na umbepa papa samu programa mwana maprojeto ano uchiti teba teba teba teba mwana majovi basa ngunungunu mwana achinchino asafuna ja vida ja kaina vida kuile kinchino akakona chitaza sa forsa di governo paratani agora ula nabuluka deje 92 makati kweze kate orazino akakana o inifisa kuiziwa palasi ya president yonseni paripo kakasa mwana onsesa kuizi maji na kuchelenga kwa angabana kana hata kweru unu terorista maputu akana kweru alamu nangasi kutakatigula Alaka kase kuranzi. Agumana mundu wakana kwa nzero. Agora beba na pangebe na kupasa. Tempo ine ni songa 92, 98. Tempe koneka butalezi nkata. Afrika dusule. Akazaka kwa tamfuti munu. Mosambiki. Zakari manja za militari. Baka indaka na kwa mingi na mkondo ugule.
1: Akakote zikala peko zonsenu futi kame.
0: Uwa. Agora njeni. Leru, leru. Mundu sasukwala. Sasukwala kwa pensarisha. Agora governo nunca la funa mbuti pasa ma projeto anang balula ini bana mboi nda funza bango nda unapaka misuranga tapata basanga agora agura da kona kana forma sao ne carpintaria e rayone ka dinyero ene para vjita forma ma kwa bintero kwa pasa nyumba za kwa ma dinyero ene nda kupi agora pashi deli na buka na kupi pajeni nda kona ku itera kona ku funzira mbato ma kuikalira governo pashi na buka na kupi ina gospa pashi so so ngwa na muno ma mbato ma kupi temesa vin vipi a militari ala ifibano wa mwaiva politika nangu da Mbuka pia kabida mara. Mkulu mbozi mbalonga wa. Anani mapensonisha na mproduze. Agwela na mproduzi ili jaa pepa. Mkulongwa kwa mwana mtu mwana mkulonga kwa. Para uneka panu para hiyo
1: kile. Absonusa.
0: Pinangu kwa pipensare. Na
1: kwa tantima malu.
0: Na kwa tantima kuipa. So sata kalabati mtika fundi sabiana. Tatunde ni kukulani chichi mpati. Mabola tisenze kwa. So kumabola jibono kana burusa para pasana biana ndi para ya ndi kwa diverte so kumisa fumali chamba o kumisa kuchitirangana kwa sakirambu senzu kampu makampu unafamba kukuliko kwa tegu nga kukumana kampu kukuliko kuli ya tegu nga kukumana kampu apalana na chitanji ndeni pae
1: Mwalonga machukuru ma kwanisa kulanga mbumba pakati papiri pila chitiwa pila chitema pondo mkumbi wa nyankondo kwa kuombola ziku yune Mosambiki kuti igumaniki pakati pa ufuliki Mbwenye ufuliki unayo kunensa, tangi pinafuna ali alatabuka, ngabe pangiswa pakwecha tae?
0: Ngabe pangiswa pakwecha tae, veka ni maburu utana alafunza tae. Mwiyo una diretu wako, diretu ya kuluka pa unimoji. Na dismobiliza sana, diretu itapasiwa diretu. Dipo uzakoro deluzaka. Isa pangisa njira zeka funa, veka funa chita guvernu para ifibano. Ifibano atia mayori ya ifibano, ta pensari tani, tuangua taburuka unkondo. 92 tava assinatura de acordo. Primeira versão foi 94. Tu não ia buscar um fundo. Dinheiro de cachorro de muito passa. Dinheiro de nunca muito a fundo muito passa. Pena quando se catai. Mas pela defender ele foi um sereno. Por aí não já bem apira. Bem pisa o neca. Já na ele bebe a cair. Uma montanha calira uma pedra calira um sete pedras me precioso. Quando era cupi cupi. Madeira quando. Quem que não já essa sobrou que essa seja vida. Agora vida zero. Se falam agora por zona tá. Quando passa uma projeção para o neca está para muito Mwambo mburespetare mbu ujira papai imu emenya. Gwena mfano isalongi wanamuno mbasa. Imu emenya nkondo. Lutamu jipela paji. Demokrasia. Maja palemu demokrasia unu paji. Demokrasia munaona Tanzano kumwa alipu. Nchee ni paji. Eni sachipasa lizo zo maningi. Mei kukwata ambu. Mena ana segundache. Tresera klasa. Mena kwa hapa. Inefti hapa. Mumforumare. Teo wewe papai buda funza maningi tai. Maji bebe. Nsemu haku ishi. Madira kumbasha mafunzisi wanga prumbe presidente Gebuza kata pensara diretu pae inu nalonga guvernu wa malo tako presidente Gebuza ndila chita pijintu panu mbafungula mbapangisa makalidwa samora peka chita presidente Gebuza reuni ilo onsene ni mamadijimobilizadu maputo onsene iya ifunza mbalonga nkabi halema tiziwe imu mbakwata ekipa melaka formare ekipa ini mkwarteli ba formare si kwarteli mbalonga mwende kupi Iu na kwarta kala msazi yomu mafunza. Midiri mba ni madero msazi wa kubiku, kubikare. Sapisisa desima segunda. Tokoni. Kana mafeta sana. Nchino chana. Mbona asakone kama munu munu mimba. Mbona mbu itawusho. Afira mba ni verdade. Patira mba ni mkondo. Mkondo kujera. Mbama kwa furuma ranangu. Mbaitula programeni para ipiti ma provincia. Dabwela pa inyunzi. Haika sustenta na kisa beri maji di militari. Bakwa taziku mena kai kumbira. Mzaja ya panyato fana kuibulusa. Ili njenji, hama kukumbira. Deza anu kala chanelu keza na militari, longa ipeni vena kali militari piyati wono. Ndekani zizi dava kakala, tamuona wono. Soki pronto, tibituleni vintu hibi. Pai, pia nensa. Nelangana militari, deza anu kompleto. Programa Gebuza, neku ilangana. Longa jau, kizari, iya pita jana guverno wa chembo wono. Guverno sawa Berta. Yanza jaka chava, baza angangas. Hamilita ya buluka hiri, dismobilizado. Mulongi pia anu binapeni sarimu. Anu mama gumbama kwa gumani kwa namba mbapilonge ya tulongecha. Uwarafuna mamu kandiwe. Ulongi hapale, pare unewa hapale. Presidenta fika. Agora vipu, deza anu nechi bozi chene, nechi ne projeto, ne nada. Anangu wa sita kwa takwe ni mba na sakala namba na tensa mbakbo. Bapanya trombozi mbafabiache. Kabele binangu, unajitanji.
1: Makajira anensera.
0: Anensa, anensa pale, anensa.
1: Aponzo zono musa tambira pensawe na jemera pencheni panango nkaka.
0: Haa, musa tambira. Musa tambira, pensawe, mbora njipangono pencheni aje. Majipa.
1: Kwa mwanita pezo.
0: Pia nkaka buenda universitari. Ana akalingasa, ndajitabwireni munu ndaza zero. Kontrinte doze anus. Nopodia ini kisiragari, nikaka ndapita karaka mdaburukeni mwemi nipita ngireja, minikavyanga weo santo basi. Nikana zana pasa mimba mtu pezi, mba tabuka na nadiana, ntono mvala pena. Agwere kwa bala asha magwemi, ndawuna nyato bebe kwa ufunzisa, tema fazere decima segunda. Decima segunda, deji bebe, kita fungika? Tulusile, pene funa kumforumari, na forumari, alipa tatu. Nama kwa forumari, nama kwa ufunzisa. Imagine nda kupi? Funa jita foruma sound, niti ni dibasa, funa kuhi kwa nisa mperego, dibasa.
1: Gugula hivondo.
0: Wa, dibasa, pene nini nimba, nini, ndi lingi chupai. Funa kuhi kupono kuno para kubi, nwe brinsenze katai. Agora, ini mwana ndi afa pobiri, ananga afa pobiri vondo. Mbana nafuna jita ya mangbana, funa piti para buluka papa. Akule kuhi nensesa ziku. Njene pai. Dikulira maningi fibano zoki kina tina vese ratai centro NFT sindi centro di formasan wene njashitadu wene maji asapuluka nyangu ingu batula militari ale anatabuka urazi na kuku anda kupaye upanya la tensao paye iniba ndafunza bongono dajitach force bariku militari anga mbwenye bongono wakari militari wasiana bongono
1: kama ujisikizadu bongono
0: wazi uwa paye ufambana ufambana ufambana na mwena rei uniseteka nae kwa bebe experience zato za siana buka kunu kwenda Malawi usawu na kulture nangu buka kunu kwenda Kuba president mvizite mungu kwenda maji katabuka maji maji dambeni zero zero zero ifu tachita ta konfrontare lisha da jinasonzu unida para forza de elite magura teni baka honi baka tiseka peke imu wakakane forza da presidencia nada nada nada deputati balibule ama gumana haka gumana nkaku ilangana ponpene taji
1: finyilira
0: ese finyilira
1: tamgali mpando ndiye
0: gora nini nje pai
1: mabweka
0: kuno mabweka basi mabweka mabweka yee gora tamda fazeri mubunzi direti mumuno nini limuno tatintano tatinta dimobilizare maji mubunzi direti mbana datendere mumuno komu militare apaswa tangana wapaswa terreno mbani komu militare mbani ada temerwa mba paswambu tira pa imu mwendeka pati pangana mwendeka pati chagana nkabe mwoneka mtu wa militari ne mbozi toseli fumachalenga uwangu sabulikina mbu impresario militari mbani nkabe apoyo ne ninji para militari soo chitolongiwa base militari agora pepi nkabe judara ta nkabe peza ta guvernu tambe ya majo vasa ufunika indi na nabia na shano ana shano ana ne guvernu na muna direct nzangamu na nabia na kumi ana ali ambo ali ambo murumbara madimobilizaro aliko ingo anangu alimupe anangu alimu usanga guvernu habi tempo tae kutaya kwa kutumani kwa rekruta rana mkakala nao mkacheza nao ne terorismu pesa na para rekwezi kabudelegado basi mkondo sakuma sate watikafata nchi masangaisa ukuchi masangaisa atakare kumbani ukumboi umbani njira nyaminga nashubababa epa kunumba unisituwa gorongoza eh kuma sate epa sangawisi desha lava abu nyakabara haa isu hainu wenada nushitai terorismu nyunza unu haa isu waki vamu foya hondi agwara shita subiri tepa da mwazaa tepa mpavundula kwe kula mpavundula pali mpabwelera tepa asashipajare paishi awene kugonoku awene kushipajare akataka shipajare anate marisanzero ja akataka shipajare wansene neka budelegado unafuna kwe ndoku awena budelega kabudelegado haya sa menya unga girija ne menya huku mendoku mpabweloku tepa sa kumenya huku kabudelegado mbaza niyasi
1: tole tuzumi sabani
0: tuzumi sabani masa kuteyana alikuteyana awene ayikugona tepa kabuka bulafa antiku kumbatenti ewe prepare la vamu pindi vijabe maza alimumbani ja alimkosi funa sambilizika ngapi sambilizika hapo ovu jano komesa wana nyatwa ja safundika wena tumilangana tumipensare sulo kufunza basi ta ula na diretu wajimpaseni meni makundi funza mpaseni iye kakana tempo kufunza ta maja imenya defender patra mpaseni

0: ndimenyera pampini. Halo, mulipo?
1: Buonanotte, solo un po'.
0: Ma si qua di sinam con gracopi?
1: Nanga di Bernardo Gaspari, in con gracuno cu Bairro Aeroporto primero.
0: Mamuna nkulu Bernardo Gaspari bulikira mbalo mwadistritu ya Murumbala pa aeroportu wa Kutoma.
1: Si, aeroportu wa Kutoma, si.
0: Tupangeni tumamuna nkulu mkupita tani masiko lero msabudu?
1: Ya, leo tukupita madidi.
0: Mhm.
1: Preparado mangwana tende ku igreja.
0: Ndimo. Mabasa tu walikufika ninga munafunika makamaka nkati mwachisa cha aeroportu wa Kutoma.
1: Ya kufika mwadidi, kufika mwadidi.
0: Ngabe cha kunensa?
1: Ngabe, ngabe, ngabe, ngabe.
0: Ifi zino kumpunga kukomero mamuna nkulu, mwikiru nenda kuna ane?
1: Mwikiru wanga wende kuna mamanga Juli alimukuba na mananga Paulina, Liza, Rita, na Nafiananga, Rihanna, Ritinya, Maria, Paulinu, Nelson, na kuna Shamarianga. Pedro Lameki na makantora hazi njima nyinga dani ziwa na motorista wanda.
0: Nyimbo inafuna yuma mna mkolo?
1: Nyimbo ndo kufuna nyimbo ya Viano Antonio, nyimbo wake ya Mbuya.
0: Viano Antonio Mbuya ajita njima kamaka yavu
1: nyimbo haji nengi kuti Mbuya etakate kene chikoyane.
0: Aha.
1: Ungakambu mbu tutonya tutonya ananga hawa ya unaona nenga pa nyumba pa ipa ngwandu ngabe nitakufuna mbuya.
0: Takota mamuna nkulu Bernard Gaspar bulikira pa aeroporto wa Kutoma mbwalo mwachiritwa ya Murumbala Petrisani basi na kutiportana.
1: Obrigado, obrigado, takota.
0: Takota. Tabuluka makamaka mbalo mwachitritu ya Murumbala makamaka pachisa cha aeroportu wa Kutoma. Tika longa na mamuna nkulushu Bernardo Gaspare. Ulikira mbalo mwachitritu ya Murumbala. Ziwano kutindincheza pontu wa kukwa na mpana.

Yeyi. Ine ngabe kwira. Ine ngabe chita. Isakhalavyanga pakati. Anabwera nduri mbathamanga. Asapita napano mbenda kusogoro. Angasabwerera. Asabwerera napano mbandisiya pakati. G-Boss my producer. Machine yo. Abinyo.

ndi ziku ishi saluma trinanzizi kumina uozra mpindi mpindi wozo 23 horas na 1 minutos Tudia rádio Moçambi kabulikira pano panzinda wa kilimani Mazato wali kufika ninga muna funi kabulikira mpimba za kusia na siya na Ndietani tumamuna nkulu shanu cha kuonda Kukira pachisa cha 28 de abril Alo madistritu ya Murumbala munu Zambezia Ditani tumamuna nkulu shanu chakuonda Basa tuwalikufika ninga munafunika